na sawe shay suba kiki kwala puipi na usa na ba tsuwa tsuwa isu na nyu e ugo chamu spana iku na ente ba ya suba kiki puipa na usta na tsawa iku te na nyu i kwe shak pa jamu ihanda puipi na usia na ente na nyu na tsawa iku supa jamu iya i kwe shak pa jamu iku kwala puiwa una ubi na nyu e ugo chamu masa na upana iku na ente na nyu ya supa jamu iku kwala puipi na usta na ba tsuwa tsawa ite na nyu ya suba kiki iko ishak pa puipilla puiwao ya kiki ay suba shuena unsta na nyun metabo ay suba bien me banca na nyun ya suba wala ten su ya suba jamo yi ay suba yu pi me banca na nyun na ko siente pa jamo yi ay su kiki iko ishak pa jamo yi handa ra puiwao na ubi ya tabo na sawesh pa ya suba y yendo eso para mí no se apane con año ya su ya es metado anda ya se que en su pa chamo y uga na uga es ya tan año na a de pa chamo y a de yo en que yo tun chas que una uga con año ya su pa chamo y anda puy pi na uga ay supa jamo y pola wecha yue chun de na wecha una ente na ñu jamo y muy kwe wech pa ya supa un kwe pe ucha kiki yet kwe spa siama supa pe una wech pa negu na ñu ya supa ya ime tau ya se kwe pa wala cha cha ka na wech nya pan na ñu ma su yo kiki mango rap nos kuch kwe pa ya supa un bun na ñu ay supa jamo y pola puy pi na wech na batu ko sawal ta nañu handa ko jamu sena un supone ya yet ko eso nañu sawal ko suba masu ya suba u gana un ska nañu ya me thau ya suba jamu handa ra pui pi na o thau na ente nañu i ko ya suba un ko pa wit na o esku ya suba ya me thau inas pa ipane ko nañu ya suba walas khan un au pane ko ah nañu adiu ya suba jamu handa ra kuespa uibe ye ya yet kuespa maño luchko wespa upa gen año krasko wespa suba upa gen ya pi ye yet su ganas men año kuespa jamo y ya suba kahi na we thau na tawai ko ten año y ko shak pa jamo y yuwa chon de na we na tawai ko ten año se me thau anio tun chas ke una we gan año yo ya suba jamo y handa puipi na we na ba su ko tawai ko ten año yo nam tha handa ra yu a chun da na wa na nyu ma su yu cha pit ta chwe wa es pa jamo i handa un spa ne ma nyu jamo i mi na un sia pa ne ko nyu wa es pa jamo i handa ra wa cha yu e kan ha wa na en da na nyu ya i me tha o ai su ba ma nyu cha se ken de ba ku en pa jamo i wa la pa ha ki gin che wa wa na nyu ya yuwe te pa jamo ya isuba kahi una unsun ka mainyu jamo ya a isuba handa ra wa una unsun bande mainyu jamo ya witi sa ya buhu yet pa witi apa gen año ya aka pienso aka sunu esu ya suba jamo ya wala pun hawa in año ya su chanyu kamen chunde ayuwa yo jamo ya wala unspan mainyu jamo ya wala u ya nyun ya suba ya y me tao eka pa jamo y me pe jamo y peste pa jamo y chachana un spana dio ya es pas jamo y ay supa wala kahi una un sunkana ente naño y go shak pa jamo y wala puiwa una oje naño ya supa ka kenyi wala supa jamo y wala newa uja nuich naño nasawesh pa jamo y tsegnas kakech ya, witi sa kuhu yetwa, witu wankana nyu.

Nota igo shakpa jamo igo la puibi na buena sabol ko tenanyu igo shakpa jamo iya juwe chun tena uhe nanyu jai meta u aik supa jamo iya erko ye yu ya supa tunsha kahna uhe nanyu ya supa jamo igo la puibi na buena batu ko cham tenanyu azu nam tha chamo iya puiwa na uhe nanyu cha juwe pa jamo iya nam batu ko cham te ba jamo igo la unsa mainyu ya meta u na kukwene uhe shpa jamo iya ya supa wala ne wa ko cha kukwe suas kemu gi nanyu ya nyu nasa wesh pa jasu ba wala ipta ze jan ne wesh jan hiz nanyu me nasa wesh ich chamo iya jasu pa jamo iya ya kuhu en pas chamo iya na akafisu yo na akafite yo witna usmen ka jasu pa jamo iya maa kemu na unso ich tawo wichunde ya maa uwa hechish jasu pa jamo iya tengra unsi apta nanyu wichunde ya Jaku hukwa enko yus jasu bajamo iye Enko megu diyo Wita megu diyo Chundaya jasu ba wo yuwa yu Wesh kansa na umhewan Hish jamo iye Tengka naun siyap tazio Aisu bajamo iye Wala kahiyo naun so nanyo Maanyo jasu ba Ya kase uzmanek nanyo Jasu ba Ma umeze na pa Jasu jay metawo Ma wits kwa yu Melyu kwa yu Se na kuhu yetsu Jamo iye wala pakwa na uhe nanyo Ya jamo iye wala sus na uhe atyo Maanyo jamo iye Jasu Wala Hui hui yung skip na unsa nanyo Ma ma nyu sha so ba jamo iye wita na wa hita ju wo chunde ya ja ku ho yet kwa ba sa ma nyu wita na ju wa yu sta ju Mata wo ma nyu a iye Buka so wo na sha Pita yu wa shina chamo iye wala ta shina pchamo iye pa jamo iye na wala sus na usta ji wa pa ga na nyu Ja so pa chamo iye Deva kuitu mesh ka hajio jas pas chamo i wala jahi na unsa na nyu ajio ai supa chamo i wala ka hiu na wa na ba chu ko chawal na nyu na ka phite ba je chamo i ma nyu pitsa chu ko wesh na as ko wesh jas ba wala ka senya muskib na unsu ba ne ko na nyu jas ba chamo i ma nyu na ziu wesh pa chamo i wala ai supa puita shna wa na ba chu ko cham te na nyu Yang ju wala ne wau ju nui hita na uha ziyo Ma nyu jamo yi Eka jiwa bant ka seo na nyu Jasu ba jamo yi uha wogi na bina amba tukwa chamta yu Jasu ba jamo yi kuhu yet kwa yusu Witmen kan shi jamo yi wala nui hita na uha ziyo Jasu ba yi uwa shu mani kwa yet kwa su ba unski bo na nyu Aisu ba jamo yi wala ka hiu na uha na ente na nyu Metao jasu ba jamo yi wala puitash nui hita na uha na ente na nyu Jasa jamo i kwesh pa jamo i handa jaka hiu na uhe na ente

0: Eu chau chau hina musa na ba tsu kwetsa welte na sawach pa handa ramu sera musa rekuna yu aisu kwashi we cha cha wa pa cha su pa kiki un automata isu pa pa hagna yu na sawach pa handa ramu sera musa rekuna yu cha su pa jamu yu chun de na musa na si jet kwesu pa masu pa jamu handa ramu sera musa rekuna yu na cham te pa jamu yu yu wala skem na musa wite chiwe peku su pa na yu cha su pa se es kahi una wen kana yu aisu pa jamu yu ya su pa mang we ba tenga na u jai kwesha pa kiki shu na musa na yu Nasa wesh bahan da jamu ansa na unsa na gazi jasa bajamu yuwe chun de na unsa na sis na tha wala yuwe chun de na uhe na yu jasa bajamu yuwe wesh yuwe chun de na uhe na ente. Na tu wala pui bi na uhe na yu nasa wesh pai suba kite ba kiki jasa pui bi ya yuwe gan na yu. Ay suba jamu wala wesh yuwe chun de na unsa na yu na sis bahan da jamu ansa na unsa na gazi yu. Ay suba jamu jasa bas yue un sun kana ente na yu y me tau chapa kiki na ente pa puyita shwai na yu ya se pasiamo y cajio negativo ahí su pasiamo y watch yu en gajina usta na ente
1: kiki ahí su wala wecha nuste ahí su shwende na us na yu en jate wala wecha yatsu na se Tazul wesh mazula wesh uma wesh tata wesh wala wechat chichchawen wala wechayuwe kahat palduno bitse hyukanas na ate sucha kwesh uman kiweze peigana manyuch peigan finze ta kwesh kiwena kwesh uma kiwena eutengen finze Fin de esta hina ya usu pinas usta vite jangwei pinas usta vite jangwei ahnus nas wala wecha yuwe kahat alicia vite luceneida jangwei she achputz na usta wet ach aika wesh wuni jangwei ratu wala yu wala wechangwe wechcha jangsu atpuch na usta ya jangwei kwesh uma kiwena peigan uja hin puiwe una uje tanañu jangwei shukanas jangwei wala wechayuwe kaja jangwei aite kajiyo nusia tan achin usia na de yu jan chamblech kwe de wesh luch wesh ka logic ya wesh ke min yuni chichnate wesh ke ya saite kahiyo nus tenanyo in ratu wala ipiji men tunga kat shachache mwese henek maiño ya una subta nasa handa mena subta nanyo kiki tuwa hindi uwa kweshu wete hina fuchana tawel was fuchana ndehya ba wene kmer sampu wene de tengnu sia ba wene atio u kemez beka jane wene nyu shukana sia unsia cha yatsu i kwa ju was nyu chacho no haip tana nyu jatu wala ipeje
0: Nata wala ka yuna wala yu jasu pa jamu yuna wala puitash na wala yu jasu pa jamu yi yuwe pa ipan na yu ay su pa jamu yi kwesh pas kahiyo na musia na yu jasu pa jamu yi kahiyo ka na ente na en kwe na mansku rapeja na yu jate pa ki kahiyo na musia tau na ente na yu jasu pa jamu yi kahiyo ka u
1: ay te nyu ki na hebe na yu jamu yi Injate jawai wala pejunu tashuwesh usin tashu luchwesh jawai kweshu wena pinu unhas kapijasa wesh jawai yai chambalech

0: na ente pa jamay wala kahit yun na wala nyo ay supa jamay luchko wala siya pa muwesa na unsung ka na ente jay metaw chaso jamay pa jamay wala minamos pa gina nyo ay supa jamay na ente kahit yun na wala ng batso ko sa wala nyo chas pa jamay chaso pa kahit yun na wala ng kahit metaw luchko wala wala minaw sa chaso pa jamay manyo handa jawa na wala banda nyo na invigazio jazz pa chamoy na ente pa cha yuwe kwe pa kahi wana unsun kana ente na nyu y kwe shak pa chamoy wala puita ashna wuhe namba tsuko ta welte
1: ewa kim semba isan isipna
2: ay da iptu
1: ewa kim sech isan isipna
2: ay da iptu
1: ewa Kim pants is an isipna.
2: I da iptu.
1: Ewa.
2: Mami, Lindy puch nuwa.
1: Ah, ew. Kim set na hemp is an isipna.
2: I da iptu.
1: Ewa. Kim pants is an isipna.
2: I da iptu.
1: Ewa.
2: Inu tasai.
1: Kim tek is an isipna.
2: I da iptu.
1: Ewa. Kim tau is an isipna.
2: I da iptu.
1: Ewa. Kim hands is an isipna. Kim hands is an isipna.
2: I da iptu.
1: Ewa. Kim tech is an isipna?
2: I da iptu. Nice!
1: Ewa! Kim sat is an isipna?
3: Aileen, chama o ya cena. Ewa. Aileen, chama o ya cena. Ewa. Ewa. Chama o ya cena. Ewa. Inch tool de ki hipnga. Ewa. Inch tool de ki hipnga. Ewa.
2: Na.
3: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
2: Uwe. Bebe. Uwe. Itu.
3: Ewa.
2: Tunde. It.
3: Ewa. Wilmer, inja tulde ki hipnga.
2: Tunde.
3: Ewa. Wilmer, inja tool de ki hipnga. Kulis. Ewa. Wilmer, inja tool de ki hipnga. Bete. Ewa. Tulde. Ash. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
4: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa
5: Alexia Teusna, Jeremy Teusna,